Siya yung ipagsiluring sa rungtangan itam at sa tukaan na tubing. Kanya palusino, siya nagkaluting. Sila sampan siya patay sa sarilo. Di kita tulog kasamparan, ako pa siya magkabuting. Bawa pagkal ay mukha, chin ay pooping. Dari-dari lawa, di patangon jawa puting. Dari-dari kenyataan mula kita dongin. Kaya kadataran puncak juga kita juga. Dengan kemewahan coba cara hidup kurba. Lari-lari bareng bola sari yang berdua. Tapi dari nanti kita boleh dari. Kaya kadataran puncak juga kita juga. Dengan kemewahan coba cara hidup kurba. Lari-lari bareng bola sari yang berdua. Tidak cuma di sini.